Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayambur kayanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimbur kayanga, bugur kayanga, jalamba yawa ngayanga upon me, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.